Eko Ajeun. Eyin na ti mo pe ti ago kan abo to ba ti wo ko go bayi ni ikan ni omoluabi splash 105.5 FM. Tara sose ori eto ta pe ni agolajin o le ma nwole si. O ye ja se ni ko agolajin. Awa dupe lọwọ Ọlọrun ọba Laura bi ọba to mu wa pade eyin ololufẹ wa laaju ni oni ni ọjọ isegun a segun ta o a si reyin odi. Ohun gbogbo ta ba dawọle yo yori si rere. Bo ti wo ko le to ko ni le me mi ateyin emi fi akoko yi beere ila orun iwo orun ore lati gusu ati ariwa ore niwaju ore leyin ore lotun ati ore losi ore gbogbo ni origun mererin agba nla aye laaji ta wa yi ko je temi ati yin awon fans wa po gan ni kon ni splash be yin na mo just check it out and you understand what we are saying.

se wa ri lori eto yi yin yin ni keni o le se mi on la ma fi nse awon eyan kan le to je pe lose to koja on ta mu wa si eti gboyin ah won gba wa nla moran to po lori e

lati ijebu usara eni ti olohun mo won ba wa da si Joshua Adekusibe ati Ola awon eleyun Aleshiloye ati Alakia oni won ti pe wa won ba wa da si oro na Adesanya Oluwafemi lati suru lere nipinle Eko won da si

Alaji Tijani lati Elebu awon na won ba wa da soro won o to fi dori ola itan lati ipinle Eko lawon ti wa ati ogbeni Akin Akinwumi awon leyi da si lati NNPC Apata adupe po lowo yin o ile yin o ni daru ona yin o ni baje ohun gbogbo te ba dawole yo tun bo ma dara si

ko ti e to ri wipe a lo si abala ongo viral nje yin mo wipe oni o na ni ajodun idasile ikoni omoluabi splash 105.5 fm eleyi to pe odun mokandi ni ogun 19 years eleyi ta tin fawo ibo jeun to si fomo wa lowo lowo se beyin na mo wipe oni beji de ni eto ma n ba de ba se se ayeye o ajodun idasile o na la tun se ayeye ojo bi baba wa iyan ba murita la de ba yo akode mfr eleyi to je pe ta ba ni ka ma ka bayi ni onka odun eleyi ti baba wa ti pe loke ipe won ti di odun meta di ni 87 years.

0: abala soro soke se be ran ti ma se ma nse
1: alaji ya ni mo ba n bi da yo je
0: e lanfani ati pe wa sori eto bi eto ba se nlo gan live and direct ke si so n tun dun yin lokan awon eyan wa to je ololufe kan ni to n gbo wa to je pe ologbon onimo oloye ni won wo ba wa wa ojutu si n teyin ro bi pe o n do kan yin la mo
1: awon isi kon popo alaji isi mi o se won egbon
0: bayi ba wo pe e le se be e le pe mi ti mo je atokun eto te ba ti pe mi eyan salaye lekun rere awo mo ba se number fa awon eyan wa awon eyan won ko won si ba wa ojutu si
2: it is not by might nor by power but by the special amazing grace of God ladies and gentlemen we proudly present to you a Loyi Nupu of gospel
0: ebe yin na mo pe ba ti mo nse onu nikan ni omoluabi papa julo lori eto agolajin
2: ayifale this is funfair
0: sey le ti mo tun wa laaro yi o mo tun wa lagbara ohun

Olorun lo sogo fa wa nikan ni omo luabi o. Ta fi pe odun mokandi ni ogun ta tin fi awo ebo jeun ti o si fomo wa lowo. Eyin na mo pe ninu gbugbu awon ikanni to je ti aladani koda ile to je ti ijoba to nbe ni ipinle Oyo to wa ni iwo orun gusu ile ede wa Nigeria southwest inu o kan gbogi o na ni ikanni splash je lo fi je pe lati le yi doki okun o na ni won tin gbo wa

0: e mo ku mo da ko mo won ah si le wa l'office ti wa nbi na o
1: okay ne
2: giro giro giro kene me
1: giro giro
0: oni ko pe ko jina ni oko n ba bere si ni wuwa kan iwa ifura ni

0: ipade gbogbogbo kan be ninu ebi awon oko won ti won ma nse ni ipari osu meta meta oni to osu yi ti fe ko bayi
1: master ma
0: olohun a fe lo siso loju egun nibi ipade ebi eleyi ti won ma nse ni ipari osu keta keta sira won emi ti e kokko ma ba wa pe e mo se be o e kokko pe oko yin ke jo so ke to wa mo to fe sele oni ara o ko le gbo baun afi to n ba gbe lo sile la

ayanju talara ko bu wa lowo ayanju tajero ko bu wa lowo a tun yanju eleyi na ni obiri e soro oni to ti e wa dun ju nbi oro yi ni pe ohun atoko ohun na lajo mo bu obirin pe o tobi o sanra ori re tobi aya re tobi eyin re tobi ikun re tobi oko ohun na lo tun wa pada lo re fi omo obirin yi so ye ko ri be at 0701447570.

ta ba ni ka ma ka ni eni eje bayi o di meta awon ipe ta ti gba ohun ti won si nso ni wipe kebirin won se suru o ko mo gbe oro ohun lo sinu omo lebi won ni ko bere lowo oko re lohun kan oko re kan ki won si jo wa ojutu si wahala to bele laarin awon mejeje

0: kaka ki gbajumo jale iku ya jesi lo
1: ita ka somo luwa bi o
0: ati eni ku bayi emi gigun ati alaafi ara la fi ma lo igbesi aye wa owo lala oro repete o si ni gbeyin.

0: Number mejeji ta se nbarin laaro ina la se nbarin o 0706 949 3000 ati 0701 4475770. Sisi on go viral. Kini won na ro pe arabirin ki lo ro pe e ko se lori oro ti nbele.
1: Nkan temi na ro pe arabirin le se ni pe ko ma gbe oro oko e lo si odo awon molebi ko pe oko e ni ibaba nunde kan jo sona.
0: Oda mbo. Hello, e ka ro sa o abi ma. Hello sir. Ojumo ni sa oruko yin bo le ti pe wa sa. Sa? Ah, network yi se bakan bakan. Abi todo ti yin lohun ni. Hello. E tun wa pe pada.
2: Aye toto, aye ma le.
0: Eh, mo gbo oni ko pe oko re ni koko ko pe ni baba ki won wa jo yanju e laarin ara won. Hello.
3: Hello.
0: E ka ro sa o. Ojumo ni oruko yin bo le ti pe wa sa.
3: Ajayi Adewale lati o.
0: Ajayi
3: Adewale
0: lati ilu Iwo Olodu Oba. Ehe, o ma tẹrin gbọla, o ma tẹrin gbọre. Iwo ti o ni lekun ti o ni kokore iwe re yan fi dele le baba to bi yin lomo.
3: Be mo ni ti ti do ni awo mara ti se lekun le.
0: Ah, se pe ti lekun le yin rai. Oro re o baba ngu.
3: Eri mo kin yen ku ebi.
0: Olorun ni ka ki o. Amen.
3: Ni e ba fi oyi gbo oro nbe ti gbe ka.
0: Ogbeni Ajayi Adewale lati wo. Ha. Ogbeni Adewale, mo fe ke pe wa pada tori pe mo mo pe eni koko kan te fe fayo ninu oro to wa le yi. Oju opo ohun ni o si se be to yi e tun tun wa pe pada. Hello.
3: Mo na mo pada
0: so ro. Eh eh. Oya mo gbo yin o.

se ri pe suru loro yen gba looto arabirin yen gba wa lowo lowo bayi suru lo fi se suru lo fi se ko le ba bori lori oro ti nbe nle yi emi ti ri obirin kan ti an fe ti o loju odun meji lo lodo okunrin to fe to si tun ko nbe bi nti ogbeni ajaye adewale so ko to di wipe network yen ri bakan bakan won ni olodun ti ko po won ma loko ka kin ti enu ise lo kun se lami e je ka sise to ba sise to ba gaga okugun be la kole elomi to pe ti o ba ti loko dori marun ara ri oni bale be na ni be fo bin obin okun mi na wa te pe ti o ba ti fe yawo dori meje mejo ara ri oni bale

de lo fun ise eni ti ona dimo tabi eni ti wa ire kan o fe lo gba eto kan lo wo awon eyan kan a ko fe promotion pade mi ororo yen ni ko fi ana itare re o de mo pe nipa ibago anu teli oro mi leyin yo dara fun yin igba to wa ni second Corinthians chapter 9 verse 10 oni eni to supply gbogbo nkan fun wa to si le so ni di gbogbo o le ni ta ni ko si mama ke lo wa ka kiri aye baba mi ni ko fun si akoko ninu gbogbo o la ma so eni gbogbo igba to tesi waju sa ni Genesis chapter 1 verse 28 ego ti bibe ni wi oni olorun si sure fun wa olorun si so wi pe e ma bi si ke si ma re si ke si ma gbile ke ma gbadun lori le ke si ma jopa lori le on kan na olorun o da o bi eru o ki si eru fun olorun o ni ko je opa opa lagbe osa agbara lati joba lori ile ni agbaye agbara ti won fi ke obi opa loruko jesu agbara yen o ya ko gbale o igba ta wa ninu

chapter 26, verse 9. Obi emi ma je ko so eso, emi si ma so eso ready pupo. Igba to wa de no Deuteronomy chapter 7, verse 13. Oni ma so e di pupo gidigidi ju odo ori re lo. Ah, mama, eni to lagbara lati so ni di pupo. O ran mi si Oloni. Inu we Ezekiel 36, verse 10 to 11. Oni mo ma multiply re. E so pe Oluwa ma so mi di pupo. E so pe mo ma di la. Be lo ma ri. Aye kan to wa yi e ni so kun nibe. E ni ri damu. Orun anu yo si fun yin. Ogun Olorun yo siji fun yin. Loruko baba omo atemi mimo. E gba iranlowo. E gba iyanu. Jesu Oluwa wa amen. E pa mi so fun gbogbo eni ti o je iko ati riju Oluwa. Every Monday morning ago mesan si agogo mekila ni ojo Monday on la ma pade lori oke ni o mo wo iru akoko laaro yi bayi se awon eyan si Olorun ti kun ori oke se wa ri Monday ti nbo. Oh, the last Monday of this month iyen ma gbo ma

panelu number 2 ako e kwa de gbadua number 3 di demo mo wa lojo yen na loruko Jesu ise na se wa ko ni baje aye wa ko ni lo sile elekeji ni wipe gbogbo eni to n ba mi lo si Jerusalem ojo na ti peta osu kesala lo iwo na ani o ma ne kan lo anu o de tejo dadi e ti lo ri e lo loruko Jesu rere le mu ko ani je bi bo lagbara olorun ose kan pere na lalo ibu kun olorun a de Jerusalem a de ko de Jordan gbogbo awon kan to ri mu bibele yen e ja jodo wo loruko Jesu e ora anugba gbogbo eyan to wa wa ni ilu Ikorodu lagbara olorun nilu Ikorodu mo ma wa ni church wa to wa ni Ikorodu ni gbaga every first Friday ibe lati to mo pade fun show every first Friday to Friday akoko ti nbo ninu osu ti nbo o ma ni agbara oru anu ni oru anu ni o ni ilu gbaga ni ilu Ikorodu ni gbaga bus stop e ba ti de gbaga bus stop ni Ikorodu eyan kan sa so fa mo mo olokada yi pe en lo si AK-47 gbogbo agbaye lo ti mo be loruko Jesu e o ni jebi oro yin o dayo e o de ma se loruko baba omo atemi mimo o ti se be Jesu Oluwa wa ami te ba nbo si challenge laro yi e sa mo bo pelu bibele yin emi o da owo si lori ni aro ojo tosi ago meje si agbogbo mẹwa abo ohun anu ase fun ọba ti de challenge ni badan wo ma tutu nlo si malete sọkalẹ ninu omo wo lọdọ baba AK-47 ẹ o mori dele o lagbara ọlọrun mo n lọ si Jerusalem ni ọjọ keje osu kẹsan ẹjẹ ajọlọ bo ba ti de tọhun ri ẹjẹ ajọlọ taye awọn ori ọfẹ to le se famu bi rẹ re lati ran wọn lọ but to ba ma ba mi lọ ẹ ma mu ororo meji lọwọ ọkan baba ti fẹ wunu gbọdale Uluwani ntale lori ekeji ta ba ti jade ninu ojo dani Uluwani ntale lori omi yen kan na ni Jesu fi se baptism a ma de obi oke kan ti a n pe ni Sinai ba se n lo yi mo gbadua yoo dara fun ọ je ka obi ere olo wo enikan to mo pastor kan to mo to fe ko lo abenikan to ti se oluriri ko ran lo si Jerusalem ore re wa nbe bawo la se ma lo osu kesan kan mo roro meji lowo yoo dara fun ọ phone number yi e pe tabi ke send message emi naa fe lo Jerusalem won jo emi mo group ti awon eyan wa yoo dara fun ọ ríran lọwọ o orire o se be Jesu Oluwa wa phone number hello phone number 080-66-48-14-55 080-66-48-14-55 ibi ko ni bayi o ti ri be Jesu Oluwa wa ni lokoto

0: Daddy ati mommy e ba won mo isami e je ka won papa ko mo fi gbe lala ka mo fi sami to ni agbara loruko Jesu iwo odo mo kunrin yi o ni si erugbe
1: amen
0: o da o ni si ojara
1: amen
0: eh iwo to ti gbeyawo to ti loko in to fowo ra wole ko ni se kupa e
1: amen
0: loruko Jesu ko ni se kupa e
1: amen
0: o ni se erugbe
1: amen
0: ibi to pe ni ile ati bujoko re jamba oni ba onbe
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: bo ba le fitara same asetelu mi jade mo duro mi o mo daduro mo soro mi o da soro loruko Jesu o ni sileya
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: aye ma dide
1: amen
0: wa si bi oba
1: amen
0: wa gbadun gbe yawo e
1: amen
0: o ni manage e
1: amen
0: in the name of Jesus
1: amen
0: asemo be
1: amen
0: Jesu oluwa wa
1: amen
0: mo ki gbogbo eyan mo olorun mo de gbadura loruko Jesu ti Nazareti e ma ara anugba
1: amen
0: mo le ma ara anugba
1: amen
0: bibeli pe gan o oni e wa eje ka da eniyan ni awora ara wa bibeli mo to so en to fe ko o fe imo oni eni ba korira ibawi ah bono to tele o wa pa ah awon eyan bere nigbati mo fenu ba keyan ko lo ki rawo kan ko fe rawo odi nkan to ma nsele mo ti wa ngba opolopo message pe dadi ejo e to wa sona lori e ko wa e ba wa so ah awon imo wa ta pe ni imo wole but awon eniyan kan be nigbati e ba fun won ni imo awon agbe imo mi pada wa e gbo eleyi sa imo wa ti eyan ba de mo imo kan eko lo je fun ohun ati awon to ba yika mo fe so die nipa igbeyawo eyin te ti fera yin adua la ma fi si eyin kan be en be lona and that is what I man pe ni courtship. A courtship can cut in, a courtship can cut out. Yeah, this courtship, cause it's a crime. You know, key courtship can discover can lie around, can allow one sima. Cause it's a good body, man. You know, key serara, courtship lap way. So, it can cut in or out. In my team of FOI, Farabale Kobo. Eya merin ni benu aye mo ma npe won ni rawo merin but eya merin ni won a pe kan ni awon alagidi ya awon kan be ta pe ni onironu a pe awon kan ni electo e kerin awon ni awon alakikanju merin lo da won ni abuku ti won awon alaki kanju te ba ri won won o kia o won le woni ka lo seku won kia o ka to won le lo ara so lowo nla ko se kan ta fe bi se won ma le pa se yori mi won ma le pa se yori mi awon kan wa ti a pe ni awon alagidi sere awon eleyi bolo se da won ni won le dara pupo but won fa maintain nkan ta ba se o le ruko mi ta po won po ko le ye dada so awon eleto yi awon na won e fe lead won ni gbe akuti gomina lai lai because won ki fe ka won eyan ko ma soro si won so kaka kan lead won fe nkan si waju bolo se da won ni awon ko wa ta pe ni onironu eyan mewa le won bi kan ke ma soro awon lo ma soro last tori pe won ronu ko won to soro won e jade kan to ma soro ju won jade kan to ma dake jeje awon eleyi bolo se da won ni e se awon ti mo pe na lagidi ki njana na e fun wa a ti pe won na lagidi oni ri se mo ko won be awon la ma pe ni oloyaya awon lo daju bene bo to ba se won ton ba binu bayi o de pa wala oloyaya ni ba ba pe mewa sinu oko te kan pade nu oko won gba number gbogbo yin won ni pe en kankan nu yin life won niyan abututan ni niyan won be so fun eyin obere gbo ele ti oko te ba je onironu ti oko re re to je oloyaya eketa to je eleto eterin la ma npe le alaki kanju wa gbo mi sa awon meri yi oko ototo ni won je iyawo won le gbadun won bakan awon kan wa ti je pe ile la fi se irawo won awon kan wa omi la fi se irawo won awon kan wa afefe la bi se rawo won awon kan de wa je pe ina la bi se rawo won to mi ba fe afefe won rara won lowo ama ti ina ba fe omi bo le se ro pe yo se ri iru awon igbe aye bayi o je to ni agbara won pe rawo yen ti mejila awon kan wa se pe won mo nipa irawo awon to mo nipa irawo yi oni bi won se pe won sugbon awon kan bayi ni awon onimo bibeli ti won ma ntako won ni ko ri be but tin to sere laye eda ni a ni da ti tarawa je imo irawo ni awon yen na ma pe ni astrology awon eleyi won ni imo yen won pe awon irawo kan lati January lati December 22 titi de January 19 awon kan wa lati 20 of January titi de February oni oruko na fun won lara won lati awon Capricorn Aquarius Pisces awon Aries bene awon Taurus Gemini awon Cancer Leo Virgo Libra but in loni etin kan Scorpion awon ti November ko to wa kan Sagittarius awon irawo yi won mo so fawon eyan pe e ma so pe iro na npa imo ni won seri gbogbo eyin akobi agbadura fun yin ni Abuja a de se prayer fun won lororo seri ta ba ja akobi ati iya e akobi ati iya e ma bo lola baba ma so wi pe abiyamo eyin na mo ma fun gbo awon akobi ni ororo white ni headquarters ni ola mo ma se be gege lagbara olorun fun gbo awon akobi ni ojo thursday ti so tola ni igando gbo eya akobi ati iya e ki ma je mu yen ko le parapata mo gbadura loruko jesu aye re ma dide
1: amen
0: a de ku imura ipade nla ti ose to bojo friday hey to si ma ni agbara mo ti promise yin intervelo e gba mi sa gbogbo enu ni mo fi so agbara dani duro yo da so loruko jesu
1: amen
0: se ri rawo yi ma continue lola mo fe ko yi e daada mo ma wa pe meji lai fi merin merin irawo merin iseda merin iseda ni ile iseda ni ina iseda ni omi so awon merin ati safefe o yato si awon eleto onironu o yato sa awon loyaya tabi awon alakikanju merin yi yato sira so mo wa pa papo ni ola ki mo yen ko le ye wa so la to wa fe mari wa le mo gbo to da ti ire ajure e te wo si mi sa mo duro bi ko ati riju loruko jesus aye radide to ba ro pe aro yen o ba mu ma wo bi o e ja wo ewo ni psalm 147 verse 4 kilowi Psalm 147 verse 4. Yes.
2: O si ka iye awon irawo.
0: O ka iye awon irawo.
2: O si so gbogbo won le oruko.
0: O wa ni irawo oruko. To ba ti mo nkan da ke ta ba so. To re lo mi o mo ra won kan lowo. Iwadi lo mo wa ka kiri. Ni inowe Matthew yen chapter 2 verse 2. Wa ri pe awon amoye yi. Yes.
2: Won si bere wi pe.
0: Won bere wi pe.
2: Ni bo le ani ti abi. Ti se oba awon ju wa. Nitori awa ti ri irawo re.
0: So ti Jesus ba ni irawo. Se won ni irawo ti e. So to ba mo nipa e. Dake. E wo e je ki lo gbo testimony yi na.
3: Hello. E ka ro sa. Mo le ri o, mo le ri o, mo le ri o. Olorun si bebe ninu aye mi o se bebe. O se bi oba. Baba lon di wan te so fun wa pe bo la lo ti mo sa duro ta to jo ni waju yin te loro bi ayo la mo ri ororo white te fun wa mo lo fora loyun mi bo se fe le mo se fi gbadura te ni ka dele ka gbadura bayi mo ba fira inu temi mo se fira inu temi bayi mo ni mo ti fira inu biliki mo ti fira inu biliki o ko bi were o ijo bo se di ijo keji re bo se pe mi nu ah mami o bo wa ni po won se deru mo se ba mo ro white mo to fi sapo mo tu se kan si lenu nu awon nurse ba ni mo lo le e wa wo mireku ti mo wa ri nurse ti o wa debe lati bi ose meta oni ba won kini se jo pe placenta lo si waju ti won do lo tan lo n fe river awon lo si ade oyo ba pe boya cs oni bi doctor yen si wole nu oni bi won se do lo ti doctor yen ri ohun bayi oni lo tewo gba ololo lo sa gbe bi fo ohun mo ri yanu gba mo anu gba yanu ti mi reti doctor tanti ti o ti wa lati ege bodo si ba dari ewa nu an gedi mr ba si ba fo to lokan to ba mi dari ewa bo se bi were nu ororo ta gba ni john di wa on te so fun wa pe bo la lo oni o mo lo le ri o baba ese o e pe fun wa e darugo woli pelu ogun olohun o eni faya sise ranse eni fomo sise ranse e pe fun wa o ko mi ni ayo amina mansur
4: o mi ni adibawo ka sin prince bi oba. Did you hear that? Adibayo Kazim Sidi Oba. Why is Le Grand Sidi Oba? Yes. Ah, Erimi Loba. So long gone, but my love is very better. I'm not sure. Daddy, I'm very dupe gone. Dupe gidi gone. Because at the party, I'm not meeting it at the party. My regrets. Life will not inspire me. I'm not inspire others. Babaka, church, I'm not here. I'm not here. Ma to be my better to tell me the people live me oh inspire others so testimony me mo face ni ori mantri ni and again pelu te ba ranti nipa iwe gbilu to je ki gbo agada mi ba that was a certain guy to me pray for ni pe o de jagba mi o ni to sele pelu guy ni pe military man ni iba to n bo wa si ba ko get information like that o ko declare at the point of entry pe Nigeria mi lo ko paro ko se wetin so o se si kasalon iba won de so fun won send letter si yare pa won ni fun to o ma wo si time are so o de ma security ni o ma wa bi se mi o ma ta yin ma pe mi ni pastor o de wa ba mi ade apre wa ni ki mo ni baba ti ma introduce se ko believe o ja won ti o believe ara ko mo lo.

0: Alright, akinkabo pada si itesiwaju ti fun tedoro yin. Iyen lori ikani omoluabi Splash FM 105.5. Eni ti o je igbakeji oludije si ipo are latinu egbe oselu ti Nigeria Democratic Congress NDC Omawe Rabiu Kwankwazo loti fi di amole bayi wipe oludije si ipo are latinu egbe oselu na iyen Peter Obi loti towo ba iwe adehun pelu ohun o wipe enikan ki je kile ofe sa kan dodo ti se odun merin pere ini ohun o lo bi ibo ba gbe ohun wole si ori ipo are ni orilede ti Nigeria to ohun o si da ipo agbara pada si akata apa ariwa orilede Nigeria Kwankwazo eni to si paye oro yi ninu iforowero to waye lori ero mo maworan kan ni ipele ti Eko nibi to ti se alaye wipe ade igboro eni ye ti wa laarin ohun ati Peter Obi wipe sa odun merin pere ina ni yo lo leyin re be baba o si ma rele yo da agbara pada si akata apa ariwa orilede Nigeria agreement ti awon ninu power sharing agreement apa pa julo to je tegbe yen parties power sharing agreement won ni gomina tele ni ipile Kano lo salaye wipe ohun o ni ilana royi royi kankan debi ti igbagbo ohun o mi lori ilana se obi o si mu adehun se abi ko ni mu adehun se oni gbagbo ohun oye be si ni ogbo oni ohun salaye lowo lowo bayi gege bi eni to ni gbagbo nu eni be si ni igbagbo to ohun ninu obi na ni wipe ko ni ye adehun ti awon jo ni lati da agbara pada si apa ariwa orilede ti Nigeria bi ibo ba gbe won wole o iyen ni odun 2027 oni ohun gba ipo igbakeji oludije si ipare yi latari wipe awon mejeji awon jo gba lesi ni awon jo ni adehun wipe to ibi ti a fi adehun re si re o to ba fe ko je wipe kemi no jade pelu re gege bi igbakeji oludije si ipo are pelu re ti wipe ohun o igba won soro lati bere wipe nje lodun 2031 Kwankwazo se yo si wa ninu egbe yi lati jade dipo are bi an bayi jawe olubori ni abi yo ko wa lori ipo wipe a fe jawe olubori ka wa fi yoku ile folohun won ni ohun ti ohun so na ni wipe bi opolo ba bere opolo ni baba debiru kafo bi akoko gba na ba si de oro sora re
1: yo so
0: ti o si ni si wipe a n se gbese gbese kaka labe bo ti wu ko ma lapa bomi eje odigba na na
1: odigba na na ka to foju aja kaja o da lapo odo temi nbi iroyin re o e kankan pataki ninu egbe oselu All Progressives Congress ta mo si APC osita okay chuku woni ona ni o ti kesi odafotolo fe dije dupo are orilede Nigeria labe asia egbe oselu African Democratic Congress ADC and it is she igbakeji are tele nle Nigeria Alhaji Atiku Abubakar wipe nibi kan gbede do bayi ogbo ba ba ndagba ni se laaye ogun ja mo wule jagun mo yo ba lo so be ni jawa tuwa ku nibi ansare je ati dije dupo are lodun 2027 ko si fira re si ipo gereje ta ba gba lawujo statesman okay chuku na ni soro yi pe ipinu Atiku Abubakar lati dije dupo are latodun 2023 yun ele to je pe isele jakule ati jantan mo waye latari n to sele ninu egbe oselu PDP to wa tele ati ato to wa na lo ti mu ki gbogbo nkan ki o igi o pada wowe fun lapa abeyan o eyi to si je pe akoba nla nla

0: e seun akin yo ari yin lojo opo lapa bi na e ja rosun won ni egbe agbarijopo awon ijoba ibile Association of Local Governments of Nigeria ALGAN ekati ipinle ti osun lawon ni awon to pelu isakoso tin lo daula lowo ni ipinle osun ategbe re ruling accord party ati imala campaign council TICC besi ni oro tu jade lapa bomi nibi ti won ni ati ko wi pe awon o ni fe o lati besi ni awon farama ilana bi won ti ni National Union of Road Transport Workers NURTW bi won ti ni won ni kan lo ro kunle o lowo lowo yi ni ipinle ti osun won ni igbeyanju awon to njade lati akate egbe ALGAN ni ipinle osun bi ati ni won lo won to pelu egbe oselu ti All Progressives Congress APC won ni eyi to jade lati gun kan be won ni egun mejeji yi igun kan duro igun ko duro lati lana bi won ti ni agbara mima dari ibudoko lotu atosi pelu lana yi pe won fe tun se saju geto dibo isi ipo gomina ti o waye ni ojo 15 osu kejo odun ta wa yi ninu atejade ti fi sode lojo aje Monday won ni ni ti se alaga fun egbe ALGAN Otun ba Sharafuddin Abiodun Awotunde o se apejuwe irokunle egbe NURTW gege bi eti o lese nle ti o si bofin mu pinpin labe bo ti wu ko mo oro si jade o ki popopo pupo lapabe edumare yo ma saanu fun wa itesiwaju yo se ma ba wa lapabe mu bu mo nbe si lapa todo ti ka to wa wole lapa bi
1: okay now mo taju kan mo wo iroyin kan ni bi bayi o leti ajo isokan agbaye United Nations ti ke gbajare so de wipe isowo lo drones yun awon ero alori ara baba wo bi ise kaakiri to je ti gba lode isowo lo re ati awon isowo pawo isowo fowo sowo gbowo alai ni takun cryptocurrencies to je ti gba lode latodo awon koloran si agbesumomi ni apa ariwo orilede Nigeria ati ni torotibu iwo orun Africa ati gbogbo ekun ti Sahel yi na ni o je wipe o ti wa lewu gan bayi o ton ti kilo be wipe o dabi eni wipe gbogbo awon ogbon ti eka eleto abo ologun kankan ti won nda na ni o tun je ki won tun ma ni ogbon alumokorin yi e to si nje ko di nira pupo fun eka eleto abo wa gbogbo lati le ri ise se ikilo won na lo wa latodo Leonardo Simao eni ti se asoju pataki akanse yin fun ti ajo isokan agbaye ati on se to je asoju pataki fun ti

0: Kamosunet, ogbontarigi ogun iba fun gbogbo ojo ori, Genit Pharmaceuticals Limited lo salagbata e. Ti ko ba si yipada leyin ojo meta, jowo lo ri dokita re, ko si ka iwe pelebe inu re.
1: Ti idunu ba ni iro ni Nigeria bayi gele ni o se dun
2: oko yawo se yawo e mora
1: fun odun 75 coca cola ti wa ninu awon akoko idunu ti o mu wa po lati gbe yawo si ojo ibi si somo loruko si iwujade si igbokegbodo koda si gbogbo akoko o ti pe adesijo wa
2: o le fe ni ko yawo e lenu
1: nisin o le ja alabapin ninu ayo wa ki o si jegbadun ida ogun si pelu coca cola fanta ati sprite pack 60cl fun iwo nikan soso gba ti eni le itaja ti sumo e
3: Tunde ore mi.
4: Eh?
3: So pe special.
4: Special.

0: Adimi.
1: Oti pete ti ngo jamosi. Oketente luwa la wujo yoriyori daraya nleyi. Adirunke adesola onu response mangu wadebe. Anytime, Jawosi on Splash FM 105.5 Ibadan. Awodi tori bara lori yeni. Leki leki tori kefun tun lo mani gini gisi ni o. Olori sports tuti para ila poto. El ni wota.
2: Oda eni temi Adirunke Adesola Olori Sports Ibadan kama vinga mutu tide lati ma jayin si lati ma gbe yin debe ti mi de ni jayin le o ti soju eni kan ku je eni gungi are eni ma yan funu ewo eni sawure gi e wa ni bo si okunkun aye okay esin galo e ma fo e di amura wa
1: de mo tun gbe de hun ibada kama vinga tu ti setan lati ma ja wa si awon aroyin re daraya loloko ojo kan laago mewa koja ogun seju lo ro okutu 10:20 a.m. ni gbogbo ojo Monday Tuesday Wednesday atoju eti Friday ni Splash FM 105.5 ewo ko se mo gbo ni jawo si

wa tun ti gbe ibusun eru okan be won si gbe sun ti mi je bi ati ni ki a ma soro si ara wa won tun gbe ibusun wa pada si yara wa bayi ni won si bere si gbe wa soke ti won gbe wa sokale titi agogo kan bayi filu ti won tun ka.

0: Ogbe first special ni Splash 105.5 FM Ogbe akoko radio adani Ibadan. Ogbe first special ni Splash 105.5 FM Ogbe akoko radio adani Ibadan.
1: So bodun bade eje ko lodun osodun boya lawon eyan mo wi pe ta ba npe nkan ni odun tabi ajodun inu didun lo nje be eh odun oni beji o tun ko ni soju emi gbogbo wa ope lowo amulaga to meyin duro loke enu lote yi ajodun oni beji o lagbara alakoko ina ni ajodun ojo bi odun keta din ni adorun 87 years to je ti baba wa agba nla la lagbada lagba lagba lagba lati gba ni ngba ku gba ki baba ko ma je baba oludasile ile ise radio yi Splash 105.5 FM ile fofo bala o felele la wa ni badan lorilede Nigeria oba adebayo akande MFR ekeni olubadan tile badan eyi to ko loni ojo mani gbagbe ni gbogan la ile eko giga university ni badan ati ajodun odun kokandilogun 19 years ile ise radio ogo akoko adani taba nsoro nipa ile ise radio adani ni ipinle oyo a je pe orire nla ni ti eni ope ni fun olorun to fun wa lara yi da ekerin olubadan ki baba ko ma je baba to atun ba awon aburo wa na a ki won pe a ku orire toni a nsoro nipa lage lu 96.7 FM oke gajoke tẹgbọn taburo ina ni wa ko seni kankan to le ri arin awa mejeji woni odun dun odun adudidun ododun ni ki odun ko ma adun gbogbo omo lodun ododun ni ko dun ma ya bo tori idunun lewe odudun se fe ni torun dun kodun fun gbogbo wa nile ni loko ni Eko kale, eje a lo sode obosun alayande magic finger bo la se bere lale to ni sagbede na ni ke buyeri

ẹjẹ agbàdua ọlọrun agbala ya dupẹ lọpọlọpọ fun anfani ti e fun wa loni pe ka tun keko ro re lekan si agbàdua fun ise niye otun pe ki emi mimo ko se wa niye ki oye oro na ko ye wa yeke yeke ki oro na ko la ipa ninu aye wa ko ye aye wa pada loruko Jesu Kristi oluwa wa amen mo layo lati ki wa ka bo lekan si loni si ori eto yin eto wa ko beli ta gbe kale lati salaye oro olorun fun idagba soke idagba toju bo gugu omo olorun na emi eko oro olorun ti an sagbe yawo re na ni ihere Jesu Kristi wero mo ri kini ese ikeni dini ogun 16 yen o le mi ko teju ire Kristi tori pe agbara olorun ni si igbala fun olokoloko eni to ba gbagbo oni fun ju saju ati fun eleni pelu tori pe la inu re la fi ododo olorun han lati igbagbo de igbagbo an salaye awon opo meta to gbe ire Jesu Oluwa mu iwe Korinti kini ori kedogun lati ese keta yen Paul apostle ni mo so ire yi de mimo fun yi o oni siwaju gbogbo mo fi eti emi pelu ti gba in lowo bi Kristi ti ku fun ese wa gege bi iwe moti we ati pe asiko re ati po jide ni ijo keta gege bi iwe mi moti we mo salaye fun pe opo meta to gbe ire Jesu Oluwa ro opo meta to je isele meta ti agbodo menu bate eyan ba n wa su ire Jesu Kristi ba won apostle Jesu Oluwa ban se fi lele fun wa niyan o pe isele meta ta agbodo soro npa re na ni iku Jesu isiku re ati ajinde re leyin igba te eyan ba se ti gbo nipa iku isiku ati ajinde Jesu Kristi to ti domo olorun ton o si o tu wa agbodo se kini o gbodo wa mo keko npa re oke ki lo sele lati ori ge agbele buti to fi di igba te Jesu Oluwa joko si owo otun baba leyin ajinde re o gbodo oye yen o gbodo ma se kini ko ma po si ninu okan wa ani eko ta se kan yen mo salaye nkan kan fun wa pe leyin igba ti Jesu Oluwa to ku iku orige agbelebu o so kale lo sinu iboja siku e inu isikun re lati tiri pe o lo si orun apade mo so fun wa pe te eyan ba ku gege bi elese laye o emi re gbodo lo bi tawon elese mo nlo tori te eyan ba salaisi a nkan ti nto salaisi ni emi e si alaisi lori le aye n to sele niyan se ro pe agu ara eniyan si ah ma wa won yan wa ma sukun pe ah won ma so fo pe ah Tunde o ba si ni suru die Tunde o si o ma Tunde ma lo Tunde da mi lohun se mo ofo yen tawon eyan se agu ara eniyan o wa nbe sugbon emi e la so po salaisi sugbon emi yen o si wa o emi yen wa o sugbon emi yen gbodo lo sibi kan ibo ni emi yen o si lo ibi tawon elese ma lo teyan ba ku sinu ipo ese to fi aye isile ti emi e fi aye isile ti emi e fi agu ara isile to ba kuro nu aye yi emi yen si wa o sugbon emi yen lo sibi ti beli pe ni orun apade ipo oku ibi tawon elese ma lo bi tawon elese ma lo ko si iye olorun nibe ko si imole olorun nibe ko si ogun olorun nibe so ngba ti Jesu Oluwa ta si ti mo pe eredi iwasaye Jesu Oluwa ni lati fi ara re se itutu fun ese wa lati fi ara re se irubo fun ese wa Johanu Baptist Johanu onitebomi Johanu ori kini ese 29 yen o ni wo odo agutan olorun eni to ko ese araye lo so niwon gba to je pe ati pe ko le fi ara re rubo fun ese wa lo se wa ise yen o ni pari lori ge agbele bu mo se salaye fun ani jejo wi pe o pari o tumo si pe gbogbo ise yen ti pari lori kafari ise yen pari ni gogota rara ko ti pari nbe in to pari nbe ni pe o san gbese ese in to pari nbe niyan sugbon ngba to ba san gbese ese fun eni to wa laye teni na ba ku nko ibo leni na o lo yo si lo run apadi ti

0: Ah, oko to ife ka se papapa tori ojo tin lo die die nigba ti mo wojo ago ni isin ago mesan abo seju meta pere lo din lowo ki o to lu to splash la wa ni badan 105.5 fm ile funfun bala o felele ni lu badan ibe na ni ati nkan si yin aki gbogbo eyin eyan wa te wa lori ikanni banidore agbaye facebook e te wa tiktok ati eyin ti radio nbe ni egbe eyin bi te ti ngbadun wa to oko to fe ti aleye ohun la pe ni ogun atojubo baba badan e wo tun leleyun
1: ogun atojubo
0: ogun atojubo seri oko to fe ti aleye won to nsele lowo lowo awon to de nsele si won mora won
1: that is a talker
0: gege bi akose mose ninu ise apede gba yi a nilo lati daruko enikankan
1: bi o ba ti
0: sugbon boya ilu kan orilede kan to jina ni sugbon mi o gbodo paro fun yin ohun to nsele si awon kan lowo lowo ni eleyi oko ati yawo bere bi awada won fe ra won la fe sona ko ti e to di pe won se imarede ayeye igbeyawo se nkan akoko abela adekan bi baba badan ina ni pe awon obi to je obi oko obi iyawo won akoko sakiyesi pe se ife to to ife aisetan se n be laarin odomo okunrin ati odomo obinrin to n fe ra won la fe sona yi nigba ton de ti sakiyesi ta won na farabalẹ bọwo onijọgbọn da se farabalẹ fankofu won wo wi pe ko tu si nkan kan mi to le je idaduro
1: leyin wo so won po
0: se ayeye igbeyawo bi won se doko ati yawo niyan sugbon se mo pe ika odogba
1: odogba o
0: iyawo yi o wa lati inu idile olowo oloro awon ba mi loko iya mi legan mo pe iya to nbe laarin olowo ati oloro to ba pe enikan ni oloro iyen ni wi pe ohun tele ibo npe ni wealth nbe lowo won gan
1: oloro isegbe olowo
0: ah awon gan lo gbe gbogbo inawo to je mo igbeyawo yi tinu oko ati yawo to si ndun shinkin no ba bere igbese aye toko ti yawo laarin won ko wa pe ko jina ko ti ju bi odun marun pere lo ti won se igbeyawo ti oko ati yawo ngbe igbe aye loko laya sadede ina ni baba yawo lo ba salaisi oro olorun so bi pe kulu nafsin da ika talimauti
1: gbogbo emi
0: ni yo to ikuwo o wa nu bibeli na wi pe o se pataki fun omo eniyan lati kule kan leyin eleyi idajo ni baba yawo salaisi ta ba soro nipa iyato tin be laarin oloro ati olowo oloro number 1
1: oloro
0: eyan ma tan re je lede kukuru ase baba ti seto gbogbo nkan leto leto ati leto leto baba badan abela adekan bi somo ton pe ni will kini je will
2: iwe ton ma nkan sile ton se ma pin ogun
1: itosona lori ogun pin pin
0: ase baba ti se ton ma npe yen ni billionaire trillionaire baba yi ni o ti wa se akosile pelu bo se fe fun ikokan awon omo ati omo omo re
1: ni to ba fi ile
0: ni ogun ti won koda akọṣẹmọṣẹ agbẹjọrò o ti ṣírò rẹ tí bàbá dẹ ti buwọlu lédè kúkúrú ìyàwó ta ni wọn ṣe ayẹ ìgbéyàwó ayégbọ ọrùn mọ ohun tá a ṣàgbọ ni wípé wọn ju owó sínú àkáǹtì ìyàwó nígbà tí bàbá tó bíyàwó tó ti kú tán àṣálẹgbẹrẹ ọjọ yẹn lọkọ ń fi fóònù rẹ ṣeré lọ bá rí nǹkan bíi bílíọ̀nù
1: nínú
0: tó ti wọnú ẹ mọ̀ pé àwọn baálé ilé tójú ò gbà wọ́n
1: tì
0: nígbà tí wọ́n bá wà nù.

0: Billy and her one. She be on ton jabba lele. On le lori ebi. Osa ye kota wola tapo tele bonpe ni transfer. Latino account ti ya wo bossi toko.
1: Kole ma pasele lo wolo.
0: Hey! Awon obi oko ni ko ma wori. Titi role awon bo wa sile yin. Won de wa. Iye baba oko, iya oko. Won so fun ya wo pe a se ba won bayi kasa. Bayi ka wodi. Bale ile lo lori ebi. Iru owo baun. Owo to ye ke se pade ile lori ni sugbon igbese akoko to ye ko gbe ni pe ke transfer owo lati nu account iwo to jobirin.
1: O le wa labi akoso oko.
0: Bo si account ti oko.
1: Ara meri.
0: Yawo ba ni ba mi mama mi ninu dile ti wa Aise beyen o. Baba ohun to salaisi se bi baba ati bale ohun si wa laye
1: ayi na le si do yi
0: eto ti ohun lohun gba ko si ye ki enikeni o ba ohun da dasi rara ah lawon baba ati mama oko ba bere si ni beyawo ah ti wa ni wa gba o o mo pe olori idile loko ibi ti edayede ti sele niyan laarin oko ati yawo nigbati bale ile to wa fina mo yawo on lati ma so fun yawo e wi pe to ba tete ta owo yen latapo sinu account ohun to nje bale ile ko si sise ko si aise ohun a lo fe yawo mi inu a je pe ohun o fe omo yawo de fun lesi wi pe to ba je pe owo olowo to ranju mo
1: ni
0: lo fi so pe oni fe ohun mo o ti da
1: tesiwaju
0: koda gbogbo awon nkan ti o nso yi ohun o ti e lero pe ye ko ma so be bi yawo se pinu lokan ara re nu wi pe to ko si wahala kankan ohun to ma se ni pe ohun a lo rent ile sita o de lo rent ile nigba yen la siri tu wi pe gbogbo awon nkan dukia to se toka si gege bi oguna gbongbon kan to
1: je ma ri ma yan
0: amole ba inu ile ase yawo lo ra gbogbo re
1: gerefu ye lo
0: ba gan la tu wa mo wi pe owo osu ti iyawo ile to ngba o je ilopo bi merin ti oko aso n lo ra gbogbo awon kan ye bi e tin be ninu molebi ni asiri lo ba tu la la lo ko tu pohu rererun igida eweso oro yi ma ti fe di nkan mi
1: iwa nwara toju o jare o
0: o ba ko lo sinu ile o si ko gbogbo awon kan receipt wa lowo e gbogbo kan to ra sinu ile o ko gbogbo e o ba bere se ni be
1: o be o
0: ya o lo ma se be ma se be ma se
2: titi jotan emi gege bi ero ibanisoro alagbeka wa je kin je si bo ti se ma nsele gan kete ti olowo mi ba ti sun ni ma ti ma se ohun ti ko ni mo to ba ti mo

0: ẹṣẹ baba ẹṣẹ gan adupe
1: ẹja ran lo
0: ada ọjọ ti lo ṣugbọn inu wa dun pe ati e mu oko oko ro yi
1: amugunle
0: ehn eyi to ku na ni pe ka fi won ba perete ta ni ka yanju kotu olooka ko to di pe a ma dagbere ni ori eto oro fe bi adawo ni abi baba mo fe ran re

0: ejo ti opon sokan ni kootu oloka ti ale oni ni iti iyale awon obirin meta ninu idile ifeso apo kan iyun alaja si fi oko diura pe oko won alaji tinu mi ni n o si oko diura ti agbole wa lapo adugbo ejo ni sa ni ilu maforun pa mi ko
1: olupejo da mo fe ri onto won akoko ti pe wa lejo olupejo da
2: oluwa mi mo nje o
1: ah ah he iwo lo ko awon elegbe re wa sikotu
2: be ni oluwa
1: kilo fe gan
0: lo so to na
2: won oko gan gan ni mo pe lejo oluwa
1: kile oko re se
2: na ti oko fe mi gege bi akoko to wa je pe to wa
1: se soruko to nje ni oko fe mi
2: be ni
1: mo
2: gba to wa je pe to wa fe last lo wa yan laayo to je pe ohun lo n direct wa ohun lo so pe nkan bayi la ma se ohun lo n fun wa lo nje
1: order ni soro iyawo melo ni oko yin fe
2: merin ni
1: ta ni yale
2: emi ni yale
1: ohun
0: lo di papapo lawon yi meji to ku lori iyawo keke tori epo pupa o si ni iyawo pa lo
1: ki lo fe ki ko tu ise fun o
2: kon ba mi so foko mi ko le iyawo kekere lo
0: ala ti o le se
1: kini o yo ni ese ti wo na ise ni waju baale re
2: se temi ba se se iyawo keji se iyawo keta na se ni
1: melo ni gbogbo eyin iyawo
2: merin ni wa
1: iyawo merin
2: beni
1: ah se ki se pe e di panpa lori omo obirin ti oko yin fe la fe ke ni
2: di panpa nigba ti oko mi
1: nitori pe o ti je omode ti o ti mo le te dada
0: won di panpa le lori
2: oko mi wo susun ohun lo ra moto fun
0: won o fe ko ja aye ti e
2: oko mi ra moto fun
1: oko re ra moto ayokele
2: fun
1: to sin bebe
2: beni
1: fun eni to fe keyin
2: fun eni to fe keyin
1: edona emi ti e kokko ni fe si turntable ilana be se nseto orun sisu pelu oko yin ni mo fe mo turntable love turntable
0: sorry kan lawon la fa won
1: I don't like that sleeping turntable mo fe
0: ijoko kan ni adimu ya o keke lo lojo merin to ku be ni
1: balele
0: bo se jenu awon mo joko kan ijoko kan
1: ojo melo ni ti ayoyawo
0: ojo merin ni ojo merin
1: eyin agbalagba ala
0: mi si jimo saturday ati sunday
1: baba e mo yara yin
0: ah
1: ara se wadi gbogbo akole tin be ni waju mi won omo obirin tan so yo omo odun 17
0: ejo gbadun baba ko na gbadun ko iru ohun to npa ni lati bi bi ogoji odun ni
1: ati emi je awon obirin
0: yo ohun to si waju won wa si court lo ka nisin ogoji odun re to tin gbadun baba bo ejo omo na o saye ti e
1: ah
0: o ye kan na o ti o
1: madam kilomita won ju ko omo ti bi te fi gbe wa si bi ki lo se
2: omo ta ba kan mo gbe wo ko yi mi mo gbe lo
0: omo ti nbe nu ile to
1: gege bi iyawo akoko kini awon igbese ti won na ti gbe lati baba ile re soro
2: a si ba won so a si pe won si baba a si pe won si koko ko se tan fe gbo won sa lo mo
1: yi sugbon la ko le ni waju mi nbi bayi won ni iwo atawon iyawo yoku endite mo omo keke to sese de
2: oluwa mi bawo la se ni dite nigba to de to kan te change gbogbo time table patapata
0: ni ti da
1: omo iluwo lo nje senji
2: to yi gbogbo ilana to yi popa patapata
0: o mo sese bere aye ti ilana
1: orun sisun bo se ri emi lo ni o nsun pelu oko re ni
2: ekan
1: ninu ose
2: ekan yen de ni o su ma wa go fun mi ni
1: ogawo
0: en ti won yan ke won wa anijo ko kan la fun
1: na se wa seto nu molebi yin
0: o me ile ikere egbe oko ni ko sese ni lo ki won ma ba du ibusun rara ki won o mo joko kan wakati ko kan ninu joko kan gan ni mo to fun
1: mo ni lati se iwadi dada lori
0: ogbojo yoku
1: oro ipejo yi
0: yawo tontan lo ni
1: akoko ti pe wa lejo je ka ma so pe o lele
0: a le wa bare o
1: ise a
0: aba wa se o si danu
1: bode
0: a le wo bi wa mole
1: olofin
0: oni je ka fi wa ni ran ta wa
1: lawoya
0: a je ko ya le wa
1: ikolaba
0: akola atola ba wa bakan na
1: la fi han
0: a fi wa han sowo so mo aiku ba le oro
1: ogan
0: ko ni je kan ri wa gani ta wa
1: imoba
0: a je ki le ri mo ba wa loke pe
1: oke o
0: a je ka ma wo iwa ayo
1: ijo nko
0: a je ka ma jo ijo idunnu
1: titi ojo mejo pelu ogo olorun ti a tun ma

0: A tun ti de fun igbadun eyin ti ajake jado le agbala aye ta ba so nipa idon gaga leleyi ele to yato si dokido iroyere daraja lakotun ni ele ta pi amo si ikanni omo luabi splash 105.5 ele to kale sinu ogbale funfun balawo lagbegbe felele nile ibadan splash fm olojo binu 19 years o wa easy ni egbe gesi wo opolopo ojo lo ti bonu le ti le ti fi mu adupe lowo olohun o duro sibe baba so nipa ikanni ti splash ko wa duro sibe lasan o tun wa leke so wa easy ni so easy kiyan ni team meji ko ma gba champions league ko tun ma gba champions league ko easy ope ni fọlọhun ki se bi mo se anu ni bo so alayede lo ma je ke lanfani lati je pe ke gbo wa daada lapa abe yen oga wa tunde olawo ololotu eto Alex Ferguson ti jani oloko dana lo ko mi oloko ele to ndana royin re idaraja lori afefe lede yoruba ti anti the sport actor actually to wa active ewo wa ni ikanni badi dore ti ile ise wa nbi ewo wa Facebook splash 105.5 ibadan interview wa Facebook niyan o abi ni TikTok at tijani oloko dana sport actor ni TikTok o mole nbe yen na ko sibi te egbawo wa ba kana se egbagbe pa tun yi ko to ti cash e *347*1004*1#. Kodi lati gbenu sinu ele ti play cash e ti pe ti je cash e se ti gbianju tale awon eyan gbenu si tale yen ki se keke o ba kana eto ti ta gbangba fun ti odun meji ti cash e at 2 years ta lo san la apata ni o ti waye ni Iris Mall lapata ibi ta ti se outside broadcast niyen lola cash e po odun meji sekedugbe owo lawo eyan ti gbenu si lale yi 25,000 eyan kan ma gbenu si 25,000 ko yo owo na le o iwo si lokan lale njo te yin o ba je cash e bayi okan apin meji ikun ni njo to tin play elo lo ti pa wole ikun mo ni ma relent o gbope okan to n ja otan pe o gbowo cash enu bi nkan se ri lapa abe yen niyan ta ba so nipa ti cash e adupe lowo gbogbo awon eni bi eni eyan bi eyan awon ti a duro ti a fun ti ayeye ti ikanni ti splash anniversary splash FM to pe 19 years odun mokandinlogun ati fun ti ojo ibi oludasile ikanni splash FM lagilu FM ati splash FM abekuta na labe aburada West Midland Communications Limited baba so nipa ekerin olubadan tile ibadan oba muritala adebayo akande mfr niyan o baba kepe o lagbara olohun odun to po to ku te lo leyin oke pe lagbara olohun ni finira lo yi to ku o yi to ku wa ni jodun keke odun to po ni lagbara olohun kajo ibadan kabiyesi o lagbara olohun baba ti anu baba alanu ti anu en tin fun a lo njenu en tin je amo danu baba ni ma pada saida lagbara olohun nkan ni yin o ni baje bi nkan se ri lapa abe yen niyan eja lafade ati susowo waju ati ki gbogbo awon eyan tan wa se Trenchard Ordinary University ti le Ibadan lati ba wa keye ti Splash FM ati tojo bi lagbara Olorun ayo ayo ayo nkan dunu leyin na e ma celebrate ni o e ni lule logo Olorun je abere ni to ni se pelu orilede wa Nigeria oluko ni erisikun che o tun ti ba iko ti Super Eagles abi ka ni iko Flying Eagles o tun ti ba wa ri omo kan o ti ba wa ri omo kan iyen ninu ke bi agbabolu ti Al-Ittihad o ti ba wa ri omo kan nu ko ti Al-Ittihad ta ba so nipa George Ileni Kenna loko e agbabolu yi o tan mo orilede France o tan mo Nigeria nipa ti baba o tan mo Naija nipa ti ya o tan mo orilede France odun 2006 won bi le to tumo si pe bi 19 years ko hun lasiko yi na orilede France ni mo so pe o nfe gba bolu fun tele sugbon leyin igba ti ohun ati en to je Erisikun Chell oluko ni ko ti Super Eagles ton jo soro papo o ni agba bolu lowo waju yi lo ba ni to ohun se tan lati gba bolu fun Nigeria o e dakun bo le se le ba nse papa gbogbo owe lati je pe ko le gba bolu fun Naija e ba n to gbogbo e papo ohun fe gba bolu fun Naija o ohun mo pe Naija n baba awon sugbon gba to hun ore eyan kankan bo n soro pe ko n wa gba bolu fun Nigeria ti o ba ti e ti le wonu ko ti Super Eagles yosa si wonu ko ti Flying Eagles lara e mo gba igbe oluko ni Erisikun Chell o ti je odibi mo pe opolopo awon agba bolu kekeke lohun o ma ko wonu orilede wa Nigeria bi won ba ti le wo inu ko agba oje Super Eagles won o bere lati inu ko ti Flying Eagles die die na ni bi nkan se ri lapa ti be onu lati be yen ka sun owo waju agba bolu fun orilede Brazil gba kan ba ba so nipa Ricardo Kaka awon ololufe ko ti ma yo le gbagbe Kaka Kaka ikane Kaka o wa da won Rio Ferdinand in da won si basibo mo ri won be o isola lerenu anjanu marketer of man u o ti gbagbe match yen ti Ricardo Kaka ti nda yin si basibo ni obviously Ricardo Kaka ni ajo ti se amojuto bolu alafese gba lorilede Brazil o ye kan tu won ka won mo se kankan lati gba ti an ti bere si tewo gba se ko agba oje ti nse amojuto bolu alafese gba lorilede Brazil Brazilia FA ilo si waju kankan o de ba national team orilede Brazil won kan pada seyin ni won lo waju kankan oni idije fi eye agbaye ile to se terubodo lori odun 2026 yi ohun lo se tu asiri orilede Brazil pe o ko jọun la won lo awon o da awon o mo bolu gba oni ajo ti se amojuto bolu alafese gba lorilede awon ki won pe gbogbo awon iko gbogbo awon club side to wa ni Brazil ki won ba won se pade papo pe e wa se mo pe yin le si se yin bi se ta fi ri awon agba bolu to ye ti o mo gba bolu fun national team wa bi ese soto bi yin ti o le dandan be se sawari awon ebun to joju bi awon Delima Ronaldo Ronaldo awon Cafu awon agba bolu beyen ti won o pada wo national team pe gbogbo eleyi te n ko wa yi nigbati Brazil n je Brazil opolopo awon agba bolu te n pe ni star nisin won le wo bench won le joko sori aga national team orilede Brazil ambele ta se pe won o bere fi gabaga Kaka lo so be Brazilian FA won ti lule o ye kan floss gbogbo won danu ni kan sweep won kan fi gbalẹ kan fi ja gbogbo kan fi ja gbogbo e danu ki won se wa tun ko lati le ipe awon orilede meta kan wa to je pe e le ko eko boya ke yan awon kan ki won lo study bi awon orilede ohun bi won se nse iko eyin lo da kokọ won to fi di pe won ni best player lorilede won oni orilede Spain wa nbe orilede France wa nbe orilede Morocco na wa nbe eyin awon to nimo nipa bolu alafesegba ki won lo tudu kan lo tu idi koko won lorilede Spain orilede France orilede Brazil orilede Morocco bo ni won se to fi je pe ogbo gba ti idije ba ti pa gbogbo won po bayi tawon orilede yen ba ko player wa e mo wo yi pe ah awon eleyi tun daaju tawon yi to koja lo o gege bi kaka gege bo se jodi bi mo o ni eyin na e wo ase kagba idije olympic to waye laarin brazil ati tokyo ati orilede spain ase kagba olympic to waye 2020 pe world cup odun yi 20 players ninu awon to gba to kopa ninu olympic odun 2020 for orilede spain on lo tun wa si world cup yi ibi te ti mo pe awon mo ti won se nu e lo ko eko la e lo ko eko lowo won bi en se nse ko si to buru nbe biyan ba re nikan to nse daada keyan copy to nse yen eh eh Ricardo Kaka lo so be lati be yen ja sonwo waju ajo fifa won ti bere se wadi bayi o iyen lori ti wahala to seyo to selule leyin ase kagba idije ti fi eye agbaye ajo fifa ti bere se wadi pe gbogbo eni to ba wa ni di bi wahala se bele yo jiya yo jowe ya nje je mo yi pe wahala to ki mo se wahala keke lo bele leyin woko leyin final woko opolopo iti bi o han se gbogbo aye oni ti Leandro Paredes ohun ati Eric Garcia to tun lomo Gavi na to lomo na to ti to fun ni baba 4 ti Gavi wo lule iyen nikan ni gbogbo yin ri abi wahala to onikaluku mo jo bura won so mo ni nje je mo yi pe ikan lara awon igbimo oluko ni orilede Argentina ta ba so nipa Roberto Ayala kii se ayala ti wa alalaafia ni ayala ti a kii se kii fa wahala Roberto Ayala oun naa o ti ese boda ni o mo pe iwo nibo nigbati Rodrigo to n celebrate winning pelu awon aki egbe re ni Roberto Ayala lo wo gbogbo won pe ewo ni mo le da munu awon eleyi o dabi pe Dani Omo ele ko leran tan ti e lo ba ku ese bo o dese bo Noel Molina na o ti e lo ko da wahala le to bu Rodriguez o ba Rodriguez wa fa wahala pe ni e mo na wa so la fe ko to di pe Roberto Ayala o na ti ese bo Dani Omo ko to wa di pe Leandro Paredes o da wu omo Eric Garcia lowo ibi to ti gayun lorun mo to bu orun ti e so ibe ni Pablo Gavi tin wo pe nibo a da wahala le nbi Paredes ba oke iwo omodun melo ni iwo to si nje pastor to ti mo jokele a fi won jan ile ele gbogbo eni ajo fifa ni awon o se se iwadi bakan na ni won tan mo le se pe agba ball orilede Argentina Leandro Paredes won fun ni card kupa o akole pe o gba card kupa ile to wa leyin figabaga ohun pe gba card pupa lori to se ko si nbe ko gba card pupa asise ni ko gba card pupa won se ise iwadi ti bere bayi sa gbogbo eni ti o ba wa ni di ibaje yo jiya won lo kere tan bi figabaga meta pe en ti o ti e wa gba suspension pe ko gba ban yo gba 3 matches ban bi nkan se re no star 347 *1004 *1# *347 *1004 *1# Mary Asamiya ati gbogbo Minnesota ba mi ko ni baje lagbara Olorun Akofasan o na nbe ni TikTok Dami Great na nbe nbe abi Dami Great na ni Dami Great ni o nbe ni TikTok awon ti awon yapa gan o mo se nwo wa Facebook na nwo wa nbe Abina Ayo James awon pastor food ni Gavi nje awon je olokun ko ti ma jokele to so eba mi so fun bayi ti o fun Olorun to sare bomi mu iwe awon je mo je keyan san egun ni ka ko lodun ajo fifa ka bo sori ti Cristiano Ronaldo ki Ronaldo se lowo yi awon akoroyin re idaraja kan baba so nipa Pilar Rodriguez won ati Los Santos Pilar Rodriguez Los Santos o nikan o da duro loto Ruben Amon o na da duro loto won wa se yanana kan iyen lori to ni se pelu idije fi eye agbaye nibe ni won ti fi si ori Instagram won won fi fanran yen be pe ajo fifa idije fi eye agbaye to tenu bodo yi a gbogbo igbiyanju ajo fifa lati je pe ko je pe Messi ni o gba World Cup won ti gbagbe pe Olorun je da lo Olorun je da lo yeah, won fe ki Messi gba World Cup ni oju pada ti Messi emi ko mo wi be awon journalist yen won so be o pe bi won se to idije fi eye agbaye odun 2022 bi won se to fun Messi be na ni won tun fe to idije fi eye agbaye 2026 won fe to fun Messi sungbo Olorun to ti to kadara gbogbo e ko gbada wo si bi ti o fe yo kan wo si pe ti 2022 yen idi to fi lo be ni pe ajo fifa Olorun le fe yen kan gba ni lo si lo be pe ti 2026 Olorun ta ko pe alabo si lajo fifa pe Argentina to ye ko ti ja bi ifigabaga bi marun seyin ko to wa gbadije fi eye agbaye pe kaadi kupa jo ni agbabolu to tele se mole to yo gba kaadi kupa to ba si jade nu ifigabaga yen won o lu ti won ta won wa to gbogbo e bi o se gba World Cup Olorun boju won je post yen gaga lori ti Instagram o ni Cristiano Ronaldo ohun fi fe han si pe be owo to le wi abi ki ani tumo yun won post iru nkan ba hun be won ni ajo fifa labo si ni o si like e pe nte wi un be na ni toto won to World Cup won to fun Messi ni e ja so wo waju won ti kede o won ti gbe jade awon ti a Facebook a nbo ni Facebook won ya pa Facebook gan ni comment ti lo bi ile bi eni mo dupe o awon agbabolu mokanla to se daadaa ju ninu idije fi eye agbaye first 11 lere o mo bolu gba oga mi o mo bolu gba awon bolu eleyan meji lo le bozo alayende wole first 11 bi awon iko egbe agbabolu bi won se se daadaa si awon agbabolu oje bo se se daadaa si ni World Cup asole orilede Spain to gba golden glove o si nbe o e mo pe clean sheet ni won fi fun won ni golden glove ki se save ehn o ti ye yin ba yen nigbati won kede first 11 baba so nipa asole ti Switzerland ta ba so nipa Kobe Gregor Kobe ni won mu gege bi asole to daaju ninu idije fi eye agbaye bakana awon agbabolu lowo eyin gogo mererin orilede Spain lo wo first 11 World Cup Pedro Porro lapa otun lowo eyin right full back Pau Cubasi ohun ati Aimeric Laporte abi Laporte nte ba ti monu mejeji na lo jo wo first 11 ati kinibuku ile ti so gogo won sinu apo ba kukurea o so Usman Dembele o so sapo Lionel Messi inu apo kukurea won ti pada yo Messi ngba game tan opolopo agbabolu lo ti so sapo gbogbo awon ataka Portugal na o so gbogbo won sinu apo ngba won bonu apo kukurea na won tun ba Ronaldo na be leyin figabaga pe won se a fi gbogbo won sapo bayi o na wo first 11 mererin orilede Spain lowo eyin lo wo first 11 laarin gbogbo 4-3-3 ni formation yen Rodri en to wule gba player of the tournament on lo duo as defensive midfielder laarin gbogbo yen won lo Jude Bellingham ohun ati Usman Dembele Jude Bellingham awon attacking midfielder ni yen ohun ati Usman Dembele lowo waju meta to wa ni waju Lionel Messi Erling Haaland ohun ati Kylian Mbappe bi won se to won so wo waju nu player of the tournament won lo ti gbo won lati be yen ja so won wo waju aye ko to ti ka se laipe yi *347*1004*1# tabi www.cashier.ng ati nsumo bi ati yi ko to ele ti play ka se lati jo ti je ka se be ba ti play tale ti je ka se 25000 be la sale event o je ka se awon ti a Facebook na jimu idowo se pastor ni won na si nje e won jokele agbola adekunle Charles Ali Azan Ali Otundex oje wa nde mike oye din ajibola ademola ade ni ran na benbe adeleke asnalis jelil awon gunners inu saka lo hun ja fun ti e pe sakada saka sakada sakada ni want in ti saka ke saka o sinu film to wa nle yi saka o sin be te saviri yu baba tunde dan benbe won ya pa gan facebook ni facebook won ya pa gan o afa to to fun esi ebo john bosco fatai said alaji olamilekan adeleke lati sanjo awon ti an facebook nu asi soli olugbile atun bo pada adari ayo nile gesi ta ba so nipa antoni taylor o ti kede ifeyinti leni odun metadini adota 47 years ifigabaga tin lo bi 831 o na lo dari ni kare ati won gangan to si je pe ifigabaga spain ati belgium na o na lo dari keyin baba so nipa antoni taylor o ti retire iko bi agba bolu si manchester united iko bi agba bolu ti man u agba bolu ti won le nu ko bi agba bolu ti fc bournemouth chelsea na ti fife han si o ta ba so nipa alex scott ele ti bournemouth n bere fowo ti lo bi 80 million pounds iko bournemouth fe fese re loju si ki won le sun owo ti won fe ta soke si sugbon mo yan lohun fese ehun loju ohun fese ehun loju ohun fe lo ohun ti to lati mo gba bolu nu ko to ju iko bi agba bolu ti afc bournemouth lo bakan na iko bi agba bolu ti arsenal gabriel jesus o ti gba o personal terms pelu iko bi agba bolu ti ac milan sugbon to ku bayi o ni pe ki iko bi agba bolu ti arsenal ati iko bi agba bolu ti AC Milan ki won so to ni se eye to bade iko Arsenal won ti jawo yen wa si 20 million pounds sugbon iko AC ni owo yen se po ayi ko to o ku seju bi meji bayi *347**1004*#, code yen niyan seju meji loku ta fi yi ko to ti cash e isola olasukan mi facebook fada ero ibukun afisi ademola na benbe iko esi ni e ba wa janu 20 yen e dakun ko sowo lowo awon o ko si owo lowo awon bakan na iko gbe agba bolu ti aston villa ti won so faster pe kan san 60 million pounds lori ti ezri konsa e mo gbagbe pe ifarapa ara bi ta ba so nipa william saliba bi osu bi merin si marun won pe aston wa fe gbe defender mi ezri konsa no ko gbe agba bolu ti aston villa ni won ranju mo sugbon iko egbe agba bolu ohun awon bere fun owo tin lo bi 60 tele won tun ti wa so pe 70 ni bayi won tun ti ni 70 o la won fe lori ti konsa o bakan na christo solis agba bolu ele ti ko ti asna agba bolu ele ti ko egbe agba bolu ti asna ti won gba lati gbe lati nu ko ti club bridge o ti wole gesi lati se medical iyẹn laipẹ yìí yóò ṣe mẹdíkà ó da gbá bọ́ọ̀lù ikọ̀ ti arsenal nù kí gbogbo ẹ̀ yanjú lókù big bens in tiktok àwọn ti anu wọ́n yapa n tiktok wọ́n yapa n facebook agbábọ́ọ̀lù eléyìí ti ikọ̀ ti crystal palace tí wọ́n sọ fún chelsea pé chelsea bẹ́ẹ̀ bá fẹ́ gbé maxence lacroix 60 million pounds lẹ́sàn chelsea ní níbo ṣé tó bá gbá kọ́nà òun náà ni ó mọ forí kan kọ́nà wọlé ni 60 million pounds ṣe kún ní 60 billion pounds chelsea láwọn ò lè san tó bẹ́ẹ̀ o àwọn ò lówó tó tó bẹ́ẹ̀ o àbí tó gbá wọn sẹ́yìn ra player wọn 17 ẹ ò bá wọn lówó gidi kan lọ àwọn ò lówó tó tó bẹ́ẹ̀ o tẹ́ ẹ bá fẹ́ ta ni ẹ sọ a lè san tó bẹ́ẹ̀ àwọn alákòóso kan chelsea wọn fi ẹsẹ̀ méjèèjì tilẹ̀ o wọn nẹsẹ̀ kan sórí maxence lacroix wọn ní tówó yẹn bá ti wọ́n jù a jẹ́ pé agbábọ́ọ̀lù fún ikọ̀ ti como ta bá ń sọ nípa jacob raymond òun ni ọpọ́n sùkàn báyìí tí ikọ̀ ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù ti crystal palace tó bá fi lè dá owó tó pọ̀ tí wọ́n bá fi lè já owó yẹn wálẹ̀ gẹgẹ bi ta gbọnu e ja yi ko to ti ka se ta ni number yi 091 lo bere number yen 5019 lo pagi number yen ogo e da kun e gbe call ile kan na ni o hello ka le o
1: ẹka
0: Splash FM la tin pe yin lori ka se ti jade loko dana loko mi ki lo ko yin bole wa yi
1: Olatuji Michael
0: lati Boluaji congratulations e ti je 25,000
1: Olorun seun
0: e ti je ritele abi
1: e
0: pe mo ti so fun yin e ba tin play ten e gbenu si ta leun awon eyan je nbe to po gan congratulations customer ke o pe yin bowo yin o se teyin lowo bi nkan se rinu Aston Villa ni ki Chelsea mu alejado ganacho wa fun adewon alayalo to ba si si dada awon gbe tan Chelsea lawon fe ta ni ko si londi bakan na Chelsea tun soro nipa ti John Stones adewon lofe o na ni gbogbo e fe bade lori ti John Stones ja mo lo lola latu lanfani ati pade lori akotun eto yin eto wa idogangan titi ola ohun bo so alayade lo je ke gbo wa dada oga wa tun di ola wo lolotu eto Alex Ferguson ti jani olokodana lo ko mi e se te n gbo ikan ni Splash FM e se o dabo

sikri mu yin le bo ba fe kunle ko kunle bo ba fe tewo tewo to ba ni to bi npara mama ma so nkan ti olorun awon orun ni so sinu aye re ani kini eyo kan ti o se pin si mefa ti o se pin se yo meta ti o se pin se yo meji enikan ni kini kan ti o se pin meji one thing that can never be divided enikan ni kini nkan afi to ba wu nkan yen lo le pin rare enikan ni esawu o na ni olorun ko si eni to le pin olorun ko lorogun ko loba kan igbo ba wu ni ma pin re si baba omo ati emi mimo le kan na mo duro ninu ma jemu eyo kan ti o se pin si meji gbogbo enikeni to ba lo ho dide lati bo digbo laye enikeni to ba dide si o tabi to lo won yo lenu ninu ma jemu agbara eyo kan ti o se pin lati oni lo ki olorun ko doju e bole iku abadaya shantaka haladibosh olorun orun o tori po lorogun o loba kan iwo ni niwaju iwo ni leyin iwo lo wa leyin to tun wa waju mo so tele si aye won en ba tun ba won duri ayo won en ba tun yo won lenu ile lanu gbe mi kini meji kan wa sa ti o se pin si meta enikan ni wo ni kin le so nkan meji kan be ti o se pin meta enikan ni esa wo kin ye wo bo ti wule ki nkan yo duo eyo meji pere ni o se pin si ona meta o se pin si ona merin o se pin si ona marun enikan ni esa wo okunrin atobirin ni a ni keta omo okunrin wa obirin wa ki le leketa to tun wa mo duo loni ire ayo re gbogbo eni to se leri ire fun o ire to nbe lowo okunrin ire re to nbe lowo obirin niwon igba ti o si keta omo mo pa lase fun ra ire yen ni ko rin wa ba o in the name of Jesus gbogbo eni to ngbo mi loni lori phone eni alati o ti ma dun gbaun gbaun gbaun nitori iku Jesu to ba se wi pe nkan meji ti olorun da ti o le pe meta lai lai o ni eniyan okunrin atobirin latojo aye re lo ire re oni se pin mo lai lai e wa gbo nkan sa nkan meta kan be ti o le di merin enikan ni kini mo ngbo yi nkan meta kan be ti o le di merin lai lai enikan ni esa wo aro osan atale ewo lo tun wa aro osan atale mo wa duo ninu studio ninu ipe majemu meteta nitori Jesu gbogbo eni to gbo mi o mo ru ipo to wa iba se ku aisan iba se ku ebi iba se ku aini ohun to nbe ninu ago ara re ti oju osimi olorun meta lokan gbon le e gbo gbogbo eyin te ngbo mi nle mo duo ninu majemu meta lokan meta ti o le di merin meta ti o le di mefa meta ti o le tan lai lai gbogbo eni to ngbo mi to ba se po daye ba ni won so pe le su ile mo osan pa lato ni lo ibi re re ba wa mo tari e si o bo se n fi cream yen para ko ni re o mo wa okan baye shandali.

aye aye o kini nkan mefa ti o le di nkan meje lai lai atayadu o meka hala ki lo lon da ni ojo kefa eyin eyan e wa dawun eyan ni eyan abidi yan yan awon na won pe ni aye gbogbo eni to n gbo mi aye o ni si o aye o ni so mo re aye o ni mu o aye o ni ma won momo lowo aye aye tamatiye mo duo ninu ipekun ewa mo so ta se ta se mo wonu jigbujigbu eledumare lo gbogbo eni ti n gbo mi ta ba re ni keni ti aye nse ti won de oyun mo nu ta ba re ni ti won se ti won ba resort e je ta ba re ni ta aye nse ti o mo to kan mo ikorita ko ye mi mo ti aye fi o si mo jese mole bo se gbe cream yen jamuni oya ma jabo ma jabo ma jabo ma jabo in the name of Jesus wa kibe eyin aye e pada leyin mi eyin aye e tuwo lori oro mi e tuwo lori oro awon omo mi aye o le mu mi aye tamatiye ni tami lato ni lo nitori ise ojo kefa ni mi ise ojo kefa ni mi eyin alaanu o to je eniyan e ma wa mi bo bi n ba fi cream ipara ire ba mi anu ba mi okiki ba mi in the name of Jesus kata yali amanasha enikan ni woli kini nkan meje ti o le di mejo.

0: Ye je mo pe iyanu to da ju laye ki se poju afoju ola tabi ko mowo bo tabi ko dide ku nbe yen iyanu to da ju laye oni ko omo Jesu gege bi oluwa to lugbala re enu le yan si fi njewo si igbala okan la fi ngbagbo si ododo gba Jesu olojo le dele anytime mo je ise fun yin o emi ati o tun pade lola church wa gbagi ni o awon ti o wo mi lori Facebook e lo add mi odekunle Epaphras baba mi o won kan follow mi ni lori Facebook ma down lo ma de ni keni lohun to ba ni o send friend request si oloko mi scam la san ni o emi e send iwo lo wa mi o si follow o kan te follow tabi like yo mo gbe gbogbo notification se tin ba nse wa gbogbo eyan mo lo fe send testimony e lo number e jo loud ko neat 080 88 71 65 66 E send the message in ire atanu ko ba yin. God bless you.
1: Ile se radio omoluabi. Number 1.